Asli tuah dikenya tante si Amang udud. Waruk. Baniban, apa ririn, apa wainya ang sok gaskin peririn si alpukat pulan jena ang wat alpukat pulan sur peririn kuwu sesaingan anak ah. Ulah cekin teo, bisa tersanggup.